0: Wap koute New York Creole.
1: Mizik sa dedye avèk tout ti moun nan peyi m. Kap pase mize an ba soley, kap chèche la vi. La vi pa vle wè yo, malgré yo vle wè la vi.